Pinigang porcho gik tang lola siya kas mani gua hati mahabahu kar bing ding bina lapan si kang toniklo. Penable putola poro ting bin jitong tiklo nang dumi takmi kuruang tu.